0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G-Fiber prepaid website at magpalinya na.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601 series of 2026.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
2: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
3: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan, mag-eskalan.
2: Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
3: with long-lasting relief after 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw.
4: Quality yan.
5: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.

Good news mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny-presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

0: Mga ka-squad, kaklaw-kada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know nasa Bound on Cloud. KM's Over Talks.
1: KM's Over Talks.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
1: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
2: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka kung masakit kumalaw,
3: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewan ko. Escalade, escalade, escalade.
2: Mag-escalade! Ang tulog magpa-disappear ng arthritis pain
3: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag wala.
4: Quality yan.
5: Naproxen sodium is the generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor.

0: RightMed. Di kalidad at abot kayong gamot, ipilit at hingiin basta RightMed dahil gusto namin na gumiling kayo.
1: Mag-MSI Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
2: My Sakit, if you want to get the flu, drink My Sakit. Another quality product from GSEA.

0: stress. Grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!
5: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promat sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: nakakakawa sa presyong abot kaya.
1: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.

Ihati namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
8: mula sa Bit Media Communications.

0: para sa umagang on the go. Kabaon, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga Kabao mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: para sa pasyon at dedikasyon ng Pilipinong magsasabong. Buena suerte!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for...
3: Girl, utang mo.
4: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
3: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
4: Ha? Huh?
5: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
4: Girl, pautang.
3: Ano bibiling mo?
4: Ano pa? E di Immune Pro.
5: Immune Pro.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro ara-ara.

0: pantay mo. I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: Sa

0: Jetstar Animal Feed. Katuwang sa pag-asenso.
1: Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako.
2: Yan si Dan at 6 AM dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
3: Galing, Dan!
2: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.

0: podcast brought to you by
1: Magloyo Orange na. Magpatrap uminom ng soft drinks sa Pinas. Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan. My Sakit. If you want to get the flu, drink My Sakit. Another quality product from GSEA.

0: Ronic Bank loan products are subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank loans terms and conditions when applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: May pangarap ka bang simulan ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungos tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: mga Boundmates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sanipresa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Nightlife noon, may bago pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa makinilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan? O sa exam, mali-mali na.

lipad sa yakap mo. Mahal na huli pag-ibig. Pipiliin maging song.

0: bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw lang, ako nila binubuli. Wala namang ginagawang masama. Bakit ako naging ganito? Ma, binuli po nila sa school.
2: Ano ba, Bill? Di ba nakikita? Busy kami rin po. Umalis ka. Pumasok nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang pusin ko ng buhay ko. Huwag!
3: Tumamang sa hotline ng Center for Mental Health 153 na humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka ng suntahan 24/7 at available nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iha. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Media Communications.

0: Available Canon bottle with original and zero sugar variants. Buy now at your store. Cinsa Cola, refresh your life. Manufacture Awesome 4 Enterprise, your quality brand name.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka ng Silin Plus sa bat. Unilab ko yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, magbajesic. Uniquality yan. O sa plema, para sa ubo plema, tanggalin ng ma. Sulmiok agad.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
14: Para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash Shally na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Proteksyon at tulong sa atay?
20: Liver Aid Pro.
19: May Silymarin, may multivitamins pa.
20: Liver up na tayo
19: with Liver Aid Pro.
21: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G Fiber prepaid website at magpalinya na.
22: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026.

0: Small po ito. At kung rilig ka, masakit now.
1: Here tayo, magmakita ang dulo. Pag sumakit ang meron ko.
0: Tulog ang pinisipin ng Akai's Pain.
1: With long lasting up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw. Daw lang gumalaw. Sarap ng gulaw. Pagpalang
2: Litian. Naproxen sodium is the generic of Escalade. If symptoms persist, consult your.
3: Hey, this is Ma. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil, rosemary oil, keratin plus gold. Regular use, ang ganda.

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: Rainy days are for staying in, and Aspire makes it better. Why wait for summer? Our rainy season blowout is here to upgrade your comfort for less. Grab our biggest deals of the year on Rainy Season Blowout.
6: Rainy Season Blowout.
5: Get an instant 20% discount on all premium inverter models. Plus, we're throwing in a free professional installation and a bonus maintenance voucher with every unit. High performance, lower bills, and incredible savings. But hurry, these rainy day deals won't last long. Visit your nearest dealer today. Aspire, tried, tested, trusted by Anas Paragus.
7: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bangon tayo, shift na ako. Future.

0: yan si Dan at 6am dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
1: Galing, Dan!
0: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.
3: Girl, utang mo.
1: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
3: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
1: Ha? Huh?
4: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
1: Girl, pa-utang.
3: Ano bibiling mo?
1: Ano pa? Immune Pro.
4: Immune Pro.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Immune Pro. Unahan pala kasi ng immune system. Magtiwala sa Pro, mag-Immune Pro araw-araw.
8: Sipag mag-aaral. Oh, kaya pa? Mentos muna. Study mode na ulit. Yes to fresh with Mentos.
9: Back to school traffic? Mentos muna! Kahit matagal ang biyahe, just say yes to fresh with Mentos.

0: Our liquid seasoning is your easy, delicious cooking and eating partner. Ngayong summer, gawing aninam-nam ang ihaw-ihaw sa bawat patak. Aninam-nam summer sarap. Basta Nor. Aninam-nam sa bawat patak.
1: Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: It is us.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Adam Orellar po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusa ng init ng aircon sira, sira ang smart TV, basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig, at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Orellar po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, freezer rip, aircon, and smart TV. Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.
6: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there. With ingredients you can trust and care you can feel, your skin gets the attention it deserves. A touch of color, a hint of glow. Not to hide, but to highlight. Because beauty isn't just how you look, it's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently.
7: Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.

0: mga Boundmates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at dugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Night Live noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: This is Easy Hoogah Stands, a champion dishwasher.
2: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: For bookings and reservations, guests may visit our website at www.jparkislandresort.com or our social media handles at J-Park Island Resorts, or call us at 032-494-5088 25089.
1: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All-in-one, nasa All-in-One Magic Magic Sarap.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliin suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Ate girl, nakaka-plus ka ba? Eh ikaw, Kuya

0: Born for Happiness.
1: Girl, utang mo.
2: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
1: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
2: Ha?
3: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. 4 na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
2: Girl, pautang.
1: Ano bibilin mo?
2: Ano pa? Eh di Immune Pro.
3: Immune Pro.
0: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro ara-ara.

0: para sa umagang on the go. Kabaon, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabaon Mates. Mula sa aming Christmas Station. Baon FM. Baon lang yan.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications. Pag magal-

0: umagang on the go, kabaw, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabaw mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: Boko Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Boko Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Tulit sarap mi goreng, 25 piso lang.

0: Brought to you by Maji Magic Sap. All in nasa all in Maji Magic Sap.
1: Mag TGM lang manok. Parak mga chon manok. Mag MSA gas. Para uminom ng gatas. Sigtas lang sa iyo mga kasindindahan.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link, baka ikaw na ang susunod na may gimnaryo.
1: Ah, ayos itong papromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagpapalang autoridad dahil rin napagkalat AI-generated online na pas na mga kawatat scam.
1: Sus, hindi na magpapalugan yan.
3: Ay, paano na ho yan? Duty ng tuition ko. Hindi raw po ako makakakit kung hindi ako makakaya.
1: Eh, hindi ko alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yun dahil akala ko to si Idol yung nag-inurso.
4: Uso ng mga AI-generated videos ng sikat na personalidad na layong loko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation Coordinating Center, sa unang tatlong pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang reklamo na natanggap ng siya. Para makiwas sa ganitong scam, huwag basla sa mga napapood at mag-at sa mga link na nakita online. Eh, pasensya anak. Ay, gagawin ko ng para.
3: Salamat eh. Narinig palita na pa yung mag-report sa hotline 126 ng Intelligence Response Center.
4: Laging tandaan, mapanuri, ingat at matalino para ang mga online scam ay maiwan. Isa pa alala mula sa media communications. If you

0: yung time mo. I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: Bound Mates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon may bago pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Adam Orellar po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusan ang init ng aircon sira, sira ang smart TV basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Orellar po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, freezer rip, aircon, and smart TV. Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.
2: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

0: kahit ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungos tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!
2: Ang grocery para sa masa.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

0: Diyos! Grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
5: Wala.
6: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
5: Wala. Kaya presyong suki na yung 700.
6: Pero sige, bigay ko ng 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama!
9: All-in-one nasa All-in-one Maggi Magic Sara.
10: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's

0: Sara Gardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
1: Ang keratin na may plus!
0: Keratin plus! 10 piso lang, SRP.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.